Canada. Kokoro mate o betni mo bonye ye. Oto sabat mo ba onji ye. Tete botai. Enya krobetu na me. Wa chi pa wa ni ye.

gyina nante abra ade kwa ba na wewe any Jesus Christ watrene za menia watrene za sa on so ba ba ne chaya